famisi wataba ina se Yesu abusia me mo wachiba adom 106.3 FM adom ahingwana ni mjumedia edikan na yede ebro we usun fo medeni oforiata bebia ubiara bichao abusia yame faisi yataba nasisari wajuntufo no ekano TV anope ya riachi adi achi mu tuminka nyankopon anim na ja odimrika na wo ekọ onyuma so ene ade e wo office na yi anope wonya bre enye se adwuma no ene ni busian bebia obiara anope nya akwanya na fasida yi ni nyase ni ntontom ene mpaja fama je nyankopon yinaye na ma no so e shiri din ene munyam isanse wono ana ye nam so eda so etiasi eyi oye semenhia yenhia no akini baby ejina obi na toro nyum se senye yesu a na nkabo nsama ye difi se waye propra oti biso waye propra ase ke ni baby ejina enti anapo eso no urade ahwe so abo ye hoban na aye adom bi ababa dom yenia yemana soni akron ya shindi eni munyam yen kesie enti sabri me makwa ma asuzi na emat na omabon samrani kakra

0: enura akọ adwuma obeda yesurade tie wansode na wonyade o ede ne baaye ma ne wuye tefa akoma na esizi akoma ni sizi ye no nkwa hanu sai ni pada sene no wafa mu aye nyamedia eni nti na otwi die nkoma me madwen wo so pa eye akoma yade na one of the akoma yade a ya ta report pa eye yade bi e beka se cardiomegaly ye ka se cardiomegalia na se cardio no eye akoma ye ka se bibi e mega na se ade na aye kese so nti ye ka se cardiomegalia na se akoma aye kese akoma ana se beka se enlarged heart ye ka se enlarged heart so so dia na se eye ida se akoma no akwa wa baabi a part of the heart na aye kese ana se akoma ni dua ni nyina no aye kese ye ka se akoma aye kese a na kyese akoma no ama the functioning of the heart sabi ka akoma ni adwuma fa no akofom obi be ka se ade ye kese dia se ne nka ade ne ka ye adwuma yi ye ka se akoma ye kese na kyese akoma na fa na hono bibi hono na bi hono a adwuma eye no menye so se wonan kora hono a sabi ka betima nante wonan no so wontimi nante wonan no so sa
1: trodo
0: aha eji ye ka se akoma na ye kese na kyese akoma no ahono ekoba sa no a na se the core functioning of the heart any say e pumpi moja fa honam dia na kwa wa ba bi nyina no sa ade no intimi nya adwuma yi sa enti eno sa no na kwa afia kofa how bibiri ya ba eno ne ebeka se se nipa de se ni no wonya bibi ebeka ne se cardio megaly ana se enlarged heart
1: dog dodo a tie nka no paya ati me no kasai ebinum kra home kra insiso cardio megaly ana se enlarged heart no abrebe ne metimi aka se ma develop bi ana bi develop o me ho ana se menya bi
0: yo me da se pa pembebre no ano de be ma wa hunu se wo ye nya sabi ni bi no eno kra no ntimi hunu se wanya enlarged heart de be ma wa hunu se wo any of the akoma yade no eno se obo hu se pembebre no ano home abo sensi so obo etimi eye wo ya na so so wa beti so so kon na si umu wo tene umu antene obo hu se wo ye bibi kakra bi a na wa bre na ntie kwa na wo na ntie a na akoya asem in fact obi wo kra na bibire etimi ba obi wo kra no a wo ye juma office wo fa pen kra bi a twero no kra no ofele se wa bre obi wo a wo kasa kra no a kasa na wo kasa no wo timi se wo ne home se no ase ne home ase wa wa kase ase obi a ye juma bi no wa bre kasa na wo kasa na kura na edin ma no ahode kura nim na bo se se ni pere se ni wo home a bo se wo ten noise e wo ne bo no wo ten noise pa ye ni ka ne se wheezing sound ase ne bo ne bo hwere ma na na kuma ne bo ni pedi because akuma ne ye adwuma ye e ja kuma no working extra hard to push the blood to the blood vessels
1: ah any doctor say e hu se e wo se ye timi ka ho asem ye pa because
0: oh yes yes and in kina na ohwa abosome nyina me ye one akoma problem to another if you say e hu kese pa ene ne kura ho na mbiye nyina
1: so what are some of the risk factors a say yampe echire anhwe ne mpo yanhwe ye nipa duam se ye develop bi na empo se bi hye ho kura ne antu ase a what are some of the risk factors a timi bae so
0: pada se pa me de ba kumbi ni bi ka ho anfa na ko race factors in the court
2: and
0: pe me bre no ano apart from so wa kuma e bo peri no na wo me yin si so no obu ai tima na ni so bre no na osori ano pakura wo firi mpam kura osori ya firi mpam no na e den ama no obu so obu okwa tima na ase e tata ni na ni ase nyina me ma so we mu nyina no ye some of the signs ya inipa ne be ho some of the race factors and the causes of cardiomegaly and say adi yade bia e betuma ba nipa de sene so ama na koma aye adwuma mo bia na betuma mo akoma aye kese me pato me saka ne biem yade bia no a e ba ti nipa de sene ema wa koma etini bo peri mo akoma aye adwuma mo bia no e betuma mo akoma na aye kese nti yade bi te se hypertension high blood pressure so obi anya high blood pressure no wa koma bo peri no e te se di obi akogim na o ma dade yeso no after one no bo se wo nan ne wo nsa nyina no am no aye kese Sabe pe tu akuma no e pumping more than it should be no. E be doing maybe now the muscles of the

agbeve taifa emfa emao ubibi ewe kurase ubibi e chese wana wohwe busua enrei wunu mbie na wotobi ma busua edu bebi anye hwie na ye nanom ana ye janom ya omuhia afri ye ho ye mo munupa enom emo onsu ontimi entrance enu ti so ofri kro kesiem na wokwa kurase ya no aka hu se wobeto agbeve enupa ibi na wokwa ye maamenom ye papa no mo mu dibi asiwo na ja nkoma bibibi ni a omso etimi etutubi ego anum amo atimi afoma pomu den toma pa atimi afra simple eye malaria omoden se wode agbeve piva edibe mawon na etimi aboa won na enyo ma etimi akon kan kan.